ni baka wa mu adwene but nya no ena ne nya bia ka mi tu obi a wona ma ho kire mu mi tu obi a ma ne bia ton so mi tu obi a wadru kan ka na bi so a woni na so ni na sa me ka cho se and say that fall of a man is not the end of his life.

0: ebi mo nyame ye kawa ano de show on sa edru babe na so oyi ni chefia na asama to na yende ya sunya mia watie mo
1: Jesus.